Ogan sa kanil ko man eh, sa mga nasa ko na lilis kiya, bali maari man, kakam tsaka na kawan. Sa kaya limari mo orkesta na ko na siya limari mapura. Chogre, bali ko mo, ito karan las islas. Kawa Hector Bakcho, chero mingile ka kangel. Ogan ako eh, kanamari bel, toksa eskolom lesure, esfuerzo jun. Kana Reyes Botsok. Kana Manuel Abol, aktyos na nagkawre singgiri, manak Sali Domingo. Di sining ele kawa San Pedro Antiguo, chan majali nakter San Pedro, nakter kawa Lu. Yok si siya na, ning engkile kana Manuel Abol sa Domingo. Abanan sa ito, lehil chokre, ano chokre, chis kunile, linneke oke na kwi, chiroch en engkil, majal kumanesh. Abanan ko ka na kwi na na kwi sa Estepal San Pedro Karcha takuan ka kwi komanes takuan ka kwi sin engkil honchik li San Pedro Niño chingge penjale nak na kwi ya kela ka jan ro li ka invitasyon abanan na siya kwi li woke kwa na siya choke wa kwi li chinam chen kawa Ricardo chubot kanal vila kaal Mayale nas que junis hecho elegir. Otro cana que nas holticana ta cuan le santilmish. Salí cutan domingo, relipo julio, pele ponar el yacla. Harán salinim latig lebal, mayal. Abanan chirichica inchen, mayal ta cuan lish en abere sinkil. Lish jalamu, lish santa, chicarán salirmita Santiago. O kan bajal na ko, chan nakangkala ko taran bajal kuang li sa ito lahil, kuang li ko sok. Abanan ni kuye ko bi bar jokes kamingkin larang kana rosi tok taktik. Lain na gulak si kuli maring ba kuye sa kali maring ba kana rosi siya ko naran siya tesile kawa. Kuye na siya kesukin bajo los pinos.

ang kalbi ko man sa manan ni kabla hus ka kal kasal sa kal kasbal kasbal li kwake bonal re li ku bar ko ang kes guys sa ito lagi to gare li na kuwari sa li TikTok ang go sa li TikTok so suki chak so solis meseu yabana na kwang kwang kori kinis siyab li marimba marimba pura di na re kasi sakal-sakali kam le kachol abanan joko rabingkili na chelo sa maria kini mare na chapinas komones abanan joko chichire kasinginak lahat lain lao joko chana shakte singil ke babanan arang guambi komones kabilis che Carlos Lágrimas de Telma, Utena, Juan Mosaico, Nachal, Rosa María, Juan Chix, come on.

kalbi ko na siya, chisik liyo nal, humay kasala, chik yo ko, chik ulak sali, kukubo na rili ko, chin. Sa Estéreo Geraldi, jalakmar, jalakmar, jalakmar, na kulak sali kong chikong kabal. Mare na chana, po bayak le chul, mare na chana, hosko bayak. Awan Geraldi, arang kwan che roch bening kil komones. Arang kwan din aking kakwang lejos ille chahel sa lechol sa leram. Arang kwan Estéreo Geraldi. Le kalo ile kamigo. Kawa Arturo Butz. Tak e chakwe kumya khala pane karikini.

Peter sa internamento sa Lingkalipan, at nakanaw anit, anit ni Claudia, Celia, at Alicia. Kuy halangchik ni siya, tingkam chok rev ni Rabin o Fiso natin, nakwanin siya kilal, sa iskabana, kaya ni sandalya sa Rio Vinay,

kapal usli senyali kawang irmo oka na kyoko akwis na kobre singkil kumanesh mana kajeli sai chole hilaran sale hun che hun kabal barkine ke rabi rakhlal kutan ot na kaban de shek wi majanak la esine ke shoken majan che vas peninkil abanan li kangel ine ke ban de nen kabanu sa kumanil karus chalalil bar kwane kana ka kajali kwa kle singile katenamit kwa kamole sil kwa pukte sinelas silal abanan di karuna ilman di karuna kosman na kosman spanak na ka eretanak ahel komones kosman o kanak rakhlal kutan kwan sale hong kabal kwan sale rocho charan kyo chi pulak kyo chi atinak kyo chi serekik manyan abanan kawagir mo Kana kutun kawagir mo, jenjana kwanga china. Aram ikuan kawagir mo, shkana beli atin na kli kawagir mo, kacik na kutun karuna shki. Kumanis akal o shlakush kakal kasas kashpali. Li, kukuan na rili kochin. Abanan kwan shkomona kwili silal yo kochis num singkil abanan nakakoltika cheru mare ne kera khles lokpale ulul chis le computadora abanan le shakwite chen sik technofas an sakalin na khek barkiles telo le computadora aran sakala kwite lok akwi mare le impresora Malakle teclado, malakle mouse, malakle shkiali impresora. Ut nabali kakreru na oksiman shokre li computadora, malakle kakreru takwak tataw sa tecnofas. Abanan kwinagalo konak la ulul chichiak, mat kauslak, aran sakal tataw, li chabil computadora ni HP, ani del utli Lenovo. Abanan ku shalok aran, kwakipo, teske akwere rival, mamakas chahel, mamakatis kul, mamakakreru. Utkikwan karu tisenekul, koko tisenekul chaku. Aran sa Tecnofas, narunekat wukok zali 55-29-47-50. Masherabi 55-29-47-50. Aran Tecnofas, komanesh. Tecnofas sakal o na kache kunelik kwan naran komonesh che oi benink utkoka na kwe chishyalere aring kwanko abanan maresh usa lakan lish wakom le kawagir mo che chak kawagir mo kecha Maka ni kaloyeran Mayalogan na kyoko Rabingila China pilo Ang kanaw makikulun Chaban rin ako kain Joko ako ibayak si China Kebalyak na naak Li atin takabili na si Froilang Biaturo San Jose

sa shkos kuitin chan shakeri bal masaz rech ol ga kana ban na bay sa rech ol shkos kuitin di ki on wangesh kuts bal di khona lain o kambe shkos kuitin sa di khona ni ki khosh tik ban ki de kak angel di chavi le silal sa shkaval di os chuka beh kol beh santir musiq kho kan ta shak pandio shat ka ko jesus li lok la sutam ki usman karana parecida aran ki us klok la bokek sa dimisyon de na kla akola sala salom ta kun sutru el tusha kana kat kikin ka kwa la atikutan sa ken sa dikach ol res puk ti singeri siri kenep de kakoma na kla at kwa kle kena kat si kyo kana kat kikin ka kwa as manak la atikyas kutan mersili kana lebrik in la kwa tin ten o chirek anki chakliru na kla at nakat kapap kanakat kik in kakwa la atitu amle nakat keok shiara le kakwa angik kanakat at ko Jesus rikene bikok al chapo kep di sax kap lang kher khuna gruchi chocha ko chben kanakat at kakwa rikene di makwi di chal churwe makbi di te kila churwe makbi di chap ben kirep sri shko angik kep budi haok kanakat rikene bi tawa simirej manirop te sik ebli ne ber sim bilep rikene bi chek udi chakhe sama celu cikwa beh na kaku ben setak lec kristan tin musik eh di trasume chan chal ka chole ka bokban nas banur ki steng sama hom kal ona santro sario na ka na ko ko anda ola sulum ta ko kan ta shak sach ka wali dios cikwa beh ka hol beh santin musik eh ho kan ta shak ho kan bi es kan na es ka kwa es kwas ki tin sakalulah li Domingo skutan kili kakwa sach khuni di ruti tsot na ko chutlan na ka chutup khip chislo onin kiru li kakwa uchira bin kili chislo la sandil atin ushira kal na ka kawre sikwi khip no ko solo kriki ni kakwa Jesus rakhlal domingo skoman o kanak cho khojira bin kili chapit esil andi kwansa sa Mateo hun la hu pskak al la khep pskak al sa Mateo hun la hu pskak al la khep pskak al al joko iskots bal truri kona lain redi gulah redi kutang gulah domingo kan es komon abanan robe tal na kabi kakotsa kona kapit sari kona lain es komon

Lamina ang tsaka-tsaka, lois na kukasan, lois na hus, numeli hong hona. Bantios na tiyokis kabingkil, tiyo lisake ari ko ba? Kau lisake, come on, saksalit all. Bantios man nakaral, tiyokis kabingkil.